Tipos magade dalwezu nomhlaba vele qala siyakhuleka kuwe wena uyinguna phakade naphakade.

Siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni, mfele qala siyakhuleka. Siyakhothama kuzo izilwandle, siyakhothama kuwe nomkhubulwane.